ongatiwo ongusatanga Nelson Makosa. Anumuna siseau yasa Makosa. Amuna yeye, koma sa Makosa.